Alright, magandang gabi, Calgary. Welcome po sa ating Friday night prime time. At siyempre, bago po tayo magsimula, ay basahin muna natin itong ating salita hango sa Biblia. At narito po yung ating salita hango sa Biblia, ang ating parati, ito po ang ating parating opening ng ating lahat ng programa, no? Lahat po ng programa ng ating Radio Pinoy ay sa salita hango sa Biblia, ang Isaiah 48:17. Ganito ang sabi ng banal ng Israel, ng Panginoon mong sayo'y tumubos. Ako ay si Yahweh na iyong Diyos, tuturuan kita para kaumunlad, papatnubayan kita saan ka man pumunta. Salita hango sa Biblia from Isaiah 48:17. Magandang gabi po sa inyong lahat at welcome po sa ating Friday prime time dito sa Radio Pinoy Fairchild Radio sa 94.7 FM. At ako po si Juan Manila, ang inyong kaibigan at ang inyong kasama sa loob ng isang oras from 6 to 7 p.m. At siyempre ang ating mga palabas or ang ating show ngayon ay nakabase po ito sa ating What Really Matters. Right now, yung ating pinag-usapan po nila na tungkol sa ano ba yon, tungkol sa separatist, at iano natin yan mamaya, titingnan natin kung makakausap natin ang ating kaibigan. Ang kaibigan nating si Lila Ahir. Ayan, nandiyan po siya mamaya. So hopefully makausap natin si Madam Lila Ahir. At pag-uusapan po natin ay ang tungkol sa kanyang mga biyahe-biyahe. Again, ang ating telepono, 403-717-1943, 403-717-1944, at 403-717-1947. So, ito po yung ating isa sa ating mga tagapagtangkilik. Basahin ko na habang maaga. At ito po yung ating mga tagapagtangkilik, Red Tag Days. Save up to 8,000 on select in-stock Tacomas. Finance as low as 0%. Zero down and no payment for 6 months. Cash back up to $10,000. Call Pinoy Connection at your Toyota Giant, Country Hills Toyota at 403-290-1111 or log on at chtoyota.com.

kung gusto niyo pong tumawag sa amin, 403-717-1943, 403-717-1944 at 403-717-1947. Pero sa ngayon, ang pinaprioritize po naming numero, 403-717-1947 dahil tayo ay nasa Radio Pinoy. Di ba? Nasa Radio Pinoy tayo eh. So, ang Radio Pinoy po ay Fairchild Radio sa 94.7 FM. Para maliwanag. At babatingin ko muna, happy, happy birthday kay Lia. Lia Laliana. Happy, happy birthday sa'yo and to our princess. May you have many more birthdays to come. At ayan, so masayang-masaya ang kanyang mga magulang. Ngayon ay birthday ni Lia. Ewan ko ilang taon na si Lia. Dahil ano yan eh, dahil noon baby pa, pero ngayon hindi na baby si Lia. Eto na mga kaibigan, ang ating weather muna. Punta muna tayo sa ating weather para maganda, no? Para maganda ang ating weather. So ang ating weather right now, it's gonna be 14 degrees Celsius po. 14 degrees Celsius and feels like 11. High at plus 15 and low at 7. At sa Sabado, Biyernes ngayon, ano? 7 ang pinakamataas, 15 ang pinaka 7 ang pinakamababa, 15 ang pinakamataas. Tapos ang ating Saturday is 90% chance of rain. Nako, uulan pala eh. Uulan naman pala. So, ang pag-ulan mga kaibigan ay 90% sigurado to. Dahil 90% eh. Diba? Hindi 50%. 90%. 7 degrees Celsius ang pinakamataas na temperatura. At ang pinakamababa ay 3 degrees Celsius. Sunday, medyo mas malamig. 55% po ang pag-ulan. Ng tsansa ng pag-ulan at 11 degrees Celsius naman ang kanilang 11 degrees Celsius ang pinakamataas na temperatura. Now, ang Monday po natin ay magiging 14 degrees Celsius ang pinakamataas, 2 degrees Celsius ang pinakamababa. And then Tuesday ay 30% chance of rain, 17 degrees Celsius ang pinakamataas. At 4 degrees Celsius naman ang pinakamababa. Wednesday natin, 18 degrees Celsius ang pinakamataas, 4 degrees Celsius ang pinakamababa. Thursday natin, 8 degrees Celsius ang pinakamababa. At ang pinakamataas naman ay 20 degrees Celsius. Yan po ay Thursday. So Friday naman ay 40% chance of rain. 21 degrees Celsius po ang pinakamataas at ang pinakamababa ay 7 degrees Celsius. Yan po ang ating weather. Wednesday, 4 degrees Celsius pinakamababa. Ang pinakamataas ay 18 degrees Celsius. Yan po ang ating weather dito sa napakagandang siyudad ng Calgary. Ang oras natin ay 21 minutes after 6 p.m. Ba, malapit na naman ha. Okay, punta ulit tayo sa ating Red Tag Days. Red Tag Days, save up to $8,000 on select in-stock Tacomas, finance as low as 0%. Free winter tires, lifetime pre-oil and filter offer. Zero down and no payment until 6 months. Cash back up to $10,000. Tawagan po ang ating kaibigang si Mr. Alex Taylaran sa 403. Ayun, sa 403-567-8888 or log on sa southpointtoyota.com. Maraming salamat sa ating mga mahal na tagapagtangkilik at magdadagdag. Ayan, nandito na pala ang ating kaibigan. Si Madam Lila Ahir ay nandito na at mamaya po, around 6:30, kakausapin na natin ang ating very, very special guest. In the meantime, magpapatugtog muna tayo ng ating, yun, okay. Papatugtog muna tayo ng mga awitin. Tingnan muna natin to. So, meron tayo dito, no? Meron ditong ano daw ang sekreto ng apat. Hindi pala. Tama. Ano daw po ang sekreto ng pagkakaroon ng

0: nandiyan ang sasakyan, nakatulong po kami sa inyo.
1: Kami po ang pinakamalaking inventory sa Calgary, Alberta.
2: Hanapin nyo lang po kami.
1: Pinoy Connection at 403-1111, Country Toyota.

0: Dito po sa Country Hills Toyota, meron po tayong mga kababayan na handang tumulong po sa inyo.
1: Pre-owned or brand new na sasakyan, makakatulong po kami sa inyo.
2: Kami po ang pinakamalaking inventory sa Calgary, Alberta.
0: Hanapin nyo lang po kami.
2: Pinoy Connection at 403-290-1111. Country Hills Toyota.
3: Join us for the Home Free Global Crusade 2026 in Calgary, featuring the Philippine pop rock royalty, Yang Constantino, Home Free Global Crusade team, Saved by Grace, plus Movement of Truth, and renowned global evangelist Jonathan S. Ferriol. Day of
4: Alright mga kaibigan, ito po si JM as in One Man Nila. At it's about time dahil 7 p.m. na po. At bago yan, syempre, gusto ko muna basahin ang ating salita hango sa Biblia, Isaiah 48:17. Ganito ang sabi ng banal ng Israel, ng Panginoon mong sayo'y tumubos. Ako ay si Yahweh na iyong Diyos, tuturuan kita para kaumunlad, papatnubayan kita saan ka man pumunta. Ito po si JM as in One Manila. Bumabati po sa inyo ng magandang gabi, Calgary, at salamat po sa ating Friday Primetime Radio Pinoy. Huwag po natin kalimutang manalangin bago matulog, at huwag po natin kalimutang ipagbunyi, ipagdiwang ang pagpapala at pag-ibig ng Diyos na ibinibigay po sa atin sa araw-araw. Mabuhay ang mga Pinoy! And God bless everybody!
5: The time is 7 p.m. You are listening to Fairchild Radio CHKF FM 94.7, a multicultural radio station in Calgary.